Ni mau toki mea mai foki a ki he etau ongohimi kamata ko ia I he etau programa ko ni o e pongpongi ni. Pea mo e kauhiwa ko e me meri poane a ia na e taki mua mai a e whaifekau maa lo ko ne o si wholau atu ki he whanua e tala ofa whaifekau si uperi tariai pea mai kauhiwa ko ia Canterbury Choir. Yana o atu e himi I loa ko ia I hesesu wasiliana tau taina tonga, ko e sisu wa fi tau lalo e. Pea na e hoko atu lewa ki ai, pea mo e himi I loa ko ia I hesesi o tonga, ki tau hiva mo whakawhetai. Hau mene tau taimi ki o semi te hongo fulu mai konga, me he ono wa te taltale rei hendi ki tonga mai vulang kotoa, o kumea mai ki hui koe ni a reo tonga wha. A whaka fōwha fōki ane awhi a maa lolo ko I au e ka. Ki atik nau tolu ko I ane nau lava atu ki he show ko I ni I he RNA Showground. I he Fortitude Valley. O ko I a whaka tawange ka pau te mou te ahia a e pake ko I ni ki he show ko I ni pe a ofa ki mou mau ha aha lirei. O ko wha lau whaka toko lahi ko hui ko e. Lahi whakamole ki he whanongat ko ia ki ngāhi whakawhiawhia ko ini. Ka oku ngāri kātoanga hai ho tau koloni. Ngāri kātoanga tau koloni ko uhi ko e ngāhi whakawhiawhia ko ini. Oku hoko I ho tau ki I koloni. Pea neongo ko e kolo lahi eni. Brisbane I whikatolo I he tuko ia e kontinenti kau kuiai pe ene lau ki he ongo ualalahi koe a Meripoane pia mo sene he koe ahoni koe aho ngari ngari ke tuule rei pe me hono kotoa I he kamata koe ia ke hopo hake a e huelo masani o Queenslandi koe polkalamba fukia e pongpongi ni o kui koe huelo masani o Queenslandi ui ko si fok ni tau whanongoa ae programa I loa ko ia ko e tau whatunga matu ao tonga peo kui ae whaka amuhen ko e huelo masani ko eni o Queenslandi I he pongpongi ni o kutoka maari e pe ngahi mea hona kotoa I ho tau koloni pea ka iai ha ngahi whakawhiawhia e whakahoko o kua te talamanu ae programa ki ho mo kaumai ko ia I he tau programa o e pongpongi ni, pea mo e whakalavalava ko ia ngai whatongia, mo e ngai te waki ko eni, o kwhai I he kātoanga I he family, pea foki ngai siasi ka uma foki, a e whonua a foki whakapureanga, a e a malolo ko ia ne hoko ane awhi. Ko e ngahi pureanga whakalokolo foki, o ko ia pe e nao ngahi sou, hangi ko ia ko Logani, pea mo Redlands, kau mafok e Moreton Bay, ko Ipswich, aia na e nau taktahape e nau taului e ngai au sou, aia ko e feitu o kau ngata amake e motuani, I feitu o Somerset, ne aha malolo a ki mau taului e mo ni te, aia ne mau foke atu pe ki mau taului e ngawe ane afi, isa I he pulelulu, I kai ki mo ni te. Aia ne mau foke atu pek matau ke ngā we ane afi. Isa I he pulelulu.